0: James Chadwick ni yinji ngui lu ri kwa shi gi. Kwang ni jilo chek don ye ge jur gu lu da wa ju we ci ni sik jin yin. Yinji Manchester shi be sa jin ni gu chung bu shi. Kwang lo bu chi mo shu be ge kwang ki ngui lu ri kwa la lo bu chung che bu shi. Kwang ge ngui lu ri be jang zhe ha chan san wei gi. Jilo chek don gu ge jug ji lo Manchester lo bu chi mo ni lo bu tar chin ge ngui lu ri be lo mo lek shu gi cen nian to bu shi. Di ne kwa ran lo bu chi mo ni lo bu tar chin ji. Quran lop zhe tige ge gen la guo xia qie bu shi. Luo ni par kong ge ngui lu ji bie, luo bian qian mo Roosevelt ge xin ju luo ma yu chue ne. Luo bian qian bu ti zu bu dun le dian ne, zhou dong ti ge lu xi ka xie la xin ju qie bu shi. Yu ren ma guo wa er kong ki ai chu di jie ge le mo zhang xue de bu dun ne yu ge. Yun su chung wei cui de lang ni le, du chen nin xi bu ti ngui ne yu ba dian ban qi tu bu chung shi. Ti ne luo ni ge jie su. Kong la rung ju ci ri ki rip jan bie ming da to bu shi. Ji lo chek dong gu gi jur gu lor. Ru sin for gi dien xi bie zi gyur gi jung zi pi ji ni. Tien tang bur ning duen wo xin gyur chung wa dak zi qi tu bu chung. Ti ji ni cha de wei ke yi rang gi yin gi cha le ti meng xi to ni mu tu cui do che di. Wai chu di le dien ni ning duen xin gyur chung lu gi nian xi sa bu xing ni bu shi. Kong ki xim ju gu le ge la jum zi qin bu to bie. Ji lo chek dong gu gi ni sik sum lor. Quran yin ji Camp Ridge lop zhe qimu Kevin Dish sui de kan xi bi un zin xun bar guo xia nang shi. Rose for gi du zhen gi nang tu mo lo gi cha zhe bi lu dun ta po lo gi cha zhe bi bi du yu na lo ti ri ma zhe bi u du yang yu na mi chuo bo ji yu san ni. Quran ki lo mo chuo da nian tu du di Kevin Dish sui de kan tu xi gun ha chang qi wei sui de che xi xi la le de dao wei guo zan bu shi. Kong gi ruan ni yang wei zhong zhe du zhen ning ge chu ni. Lo ma zhi bie wei du se wa xi su du kui dun qie di du zhe ti da yue bo tan wen su dian ban qi du na san mu wen yang long wo tu mian jing la ga jie du ri qie ni zui da na zuo lian mang gu qie yang zhe bu ma tun yin na rose for gi wei du or gi sim zui ti cha de wei ke yi sim su duo la ri mu qi bo dar qiu bo shi cha de wei ke yi du shu ha chang qi wei chu di gi ri xi sa du tong ni ti gui ju ge niu zhe wai chu di tang dian ne min zhe wa tang wai chu di ni
1: 폐지외기뉴르세기
0: 디니 와이 추디기 칠레식 자완의 민비 차도 웨이크이 추디르식네 틴제 추디기 릭티니 와이 추디마 인바 록드르라 자레싱 뷰드타 차라 송베 릭드기 주버 쳬바 쳬브시

kaki mong shi chi na? Sun shu ti, tak den gi gui gui jik ji du juk tup jir sewa dhe bu yin. Jero chek dong yi gi shib shib dun lor, hiyo mi hu zi gi shu gi ten sung lian wa xie bie jie zung shik chi di. Nian den gi nu cè ten sung rung xin ta, ti cheng ri gi rik wala jie xi mu kip. Ti nian sung, nu cè ten sung ten sui xie ba di, hiyo mi hu zi gi cèn ri gi tè la chè chi xia bu cun bie da chè du kyu ru. Kong gi gyun tui jian gi zui wa xie bie gurim sang mar jie yang mi chung wa mi si. Tien yin bar du ting ngay nu cè gi gurim xing ne chung wa yin. Ti chi, zui wei gurim keng rung xing gi se jun dang wei nu cè gi. Dom ni, nye bar zui wa qi gen ma la gi top tu bie nu cè tang cung bu yin xi ra zhu qie xing. Dian sui ti, chui jie gui gui gi xim chu tia la gui yu chok ba ma se. Cang nyun tia liang cang ba di. Bie na, dong du tang, zub dar, long su bie ba, xie jim gui wa so la cang ba de bu wo. Ji su, lu xiu tang ke plin xiu gi zui wa qi bie chui tuan. Nu cè dian sung dian sui gui yu tu bang ra zhu qie chung. Ti chi, nu cè dian sung dian sui ni yong kye bren xi dian bie dian sui xi du kyu ru. Nu cè dian sung dian sui xin ba yi, ho mi hu zi la cè nian tu ba ma se. Kong gi cuo wa kyun tu top xin, kong ni jar mi cè ri gi tè gi mi chak jin xi du kyu ru. Ti gian xie di, kwa ra ma na lo ju ma lo na, si xiong gi kwa ra ma ni bu chok bie chok jin top di, kong nyo spo lop jin gi lu kham rik bie u xiu gi yan qi mo la gui. Ji lu chek dong gi gi xip xi gu lu da wa gi bie cè ni se zhu la. Lo ni sep dun lun bie hui mi hu zi tang, fin fu er dun ni nian zhi qie. Di nian sung, hui mi hu zi yi lo zi jik jim gi, rik xiong lai la zun ba qie xin. Kong gi, gi lu zha rik bu tang, gi lu wo ya rik bie gor gi, qie zun bie xin. Ji lu chek dong gi gi ngab zhi ngang ji lor, mik xi sui bie, mik gi men bar, nian jie chui gor kie jin xik top jin. Tang da ang kang sar ju xin yu. Sar du ti, hui mi hu zi cè nian gi ji ting la cha bu shi. Ji lu chek dong gi gi ngab zhi ngab xi lor, ho mi hu zi gi san da yu ti sa ju ma chui par, ci lai di. Ji lo chek dung gi gi ngab zhu ngayang lor, ho mi hu zi gi kim xie biu di bo ren lop jin ki shak ju rik bie gi gian qi mu wa qie. Ji lo chek dung gi gi ngab zhu ngab zhu lor, ho mi hu zi gi gi lo wo ya rik bie lak tip ji bar du dup. Ji lo chek dung gi gi ngab zhu ngab ye lor, yang cha chang wei gyuk su gi nyung gui tang, kor gui, kyor gui tie gi jie zun bi. Ji lo chek dung gi gi ngab zhu ngab ye lor, kong gi ba la ci lai di xin. Tie qie lo, ama la yang, ci le debi shi. Kwan jik bui, chua ji nian xim chu qie batang, chua ji nian na zui xin bie qi bu ni so yung qi gu gu yu. Ji lu qiak dong yi ji ru ji li ji lu, da wang a bie ci ju zhu nian. San da chuan nian, lo du yun qin bie homo hu zi yi, hai da bao lop jin ki yi yin qi mo shi ki, homo an na si wo shi, san da lang bu shi. Ji lu qiak dong yi ji ru ji li zhu lor, homo hu zi yi, gie ngun rik bu gyur nian, ngun lu rik bar ka chua. Si su, Kong zu bi lin tu dia di cha lian nang xin. Ci mian tu, kong gi cian ni ri bu tang, ce xiu ri bu, ao ji li di mo yin bie yi zi. Luo ke lin ri bu, wo ye ri bu suo, xie jie nian ma la, xie ji ke jin xia. Ji lu qie dong ye gu zhu gu xi lu, dao gu bie ce ge nin, hou mi hu zi bi lin ni gu xi bu xi.

0: singe nam cho cham de le de tirin ki chen chen nang se zhe me le chen ti shu zam da ga xie yi
1: ting de le zhen ji zong ji tang yi gun nan qian no bu zhe ha la ta yi gu shi da nan qian luo san nam ge la ta xi xi qian gui nan qian luo san nam ge la ta pu san zhen de la qie ji ling ge nang a zui le zhen xian nan wa yin wei ne tuo jian na shu yin nan ling ge shu dian jia guo
0: ling ge shu dian jia guo

rawa kengri korwe penchong yi lalung kunjia peke rongchin ki xiaxi chua su denbie sengkien su sa jua kangdo pepjang dong chua xiong

0: Lo, chong nam cho, tiri nga nige chi chi shu be lu xie, tang gu ding na dian ba kien chen la ki, da nan be lu xie, ling ga saya di yin. Dian zhu la, nga na cho ling ge tu chi di xia cha tuan la. La ba lu, le xie ngu ne xie bi ne le, ti xia nim ni ba ra le ya ya, nam xi, cha chi xie bi xie tuan.
1: Zhi xia la.
0: Ta lu, ling ga ki ran, tang gu di ta ya ra chung e la.
1: Tan da dang yu in da la. Le xie.
0: Xie za.
1: Lo, ani tiri ngi ki san ju di, da da zhu ji ki tuan. Dian dian nga nan cho sing gen chong bu tan tan de xin cha cho cho ling ga dang ga ping yin mang bu ju gi ri. Nga ni ne yin ne qing a tiri ngi ki li cien na lo le, dian bu gen zi la ne dan nan be ling ga si xie be, song xie jin zhi ji chi zhi xu yu.
0: 当然是了，我那最先做林杰汤，吃着林杰那一年嘞，林哥是要去露西的日归南街，啊，你那既然去出街单单看看，啊，我林杰，当然，我那最那金大林杰，所以平南哥哥明年嘞，你在那里啊平南街露西的日归南教育是吧了？喏，
1: 俺就李先去贴着安产那个运气嘞，我给估计初级进来蹲蹲古谈，初级送个你处处，初级你过来我俺个谈，初级你给出蹲蹲接应，俺就派你去西班牙这头南看个军心巴萨拉营。

0: lo kham sa chel khai shong na
1: puji ti ge na
0: puju la se ba khane ina la puju la
1: tine la yusu to de ge na
0: le se yusu ne jwan la lo sa da jin gu tin zhe ne ge na zui le chen le ya a se na ma se yin na le chen na shu nan ba tang tong ma yin na to chen na shu yin chong se pom se ya lu xie di kiran ge so pin na zui na
1: de da ge le ra tam jel pyo yin
0: le se lo
1: tene lerat khasotal kengu to yesuna la gi tsiwe tene lerat tamje tene tamao la la ta kusu sa ta ta chaw lam do yong e te shi min du shi ye jin
0: ne se la la
1: ta se la tene benja ta la sep se kang ma na ta na shi ye
0: le se
1: na se la se
0: lo an kin ang ge yin ne leng na chu chi ri shi be lu xie di zhou bing ne se ro na shi gu yin
1: na se la se ta chi
0: no shu den jia guo
2: Let's see. Lezenji zo zo ma gen ke zun la tang, gen ten zun la nyingi zo nao e gen yang gen so la tang, gen ji duma la. Ke tang xeba zi zun nang gen, gen ba san la ji zo nao e, gen dao de si la jie la pui ne, tui ta zo tok sam zo tang, gu su se tang, zi ting ka ya su jie ba dar yung wa. Nyan yang po nyan lezenji ta jie pui sun so gu yung wa. Gen ke zun la tang, gen ten zun la nyingi zo zo nao tang, gen ba san la ji xeba zi zun nao e, zi sa la be lezenji tok de li di. Yang yong e, da xin min du yu ning tang le shu bing zhang.
3: Ne se, to jian na.
2: Tianne en lung di yin san to chu shu ki chung da la tang, so ka dian se sunam de xin la, so ka chu sun ki sunam da wa la. So ka ne tong ki ba san kiri la, jie ki zo na we, lung di yin san to sen yin yong la pu ne, nian da tok sum zo wu tang ne me kiri, chang le ka la yu se de san min be, da xin min du yang le yang de shu bing.
3: Ne se, lo.
2: Chu du la sa shu yu be, a jia di ji la su pu ne, tū tā tū sūng xie hā jā nian bō jē tā tū nāng kī tūk bē tōk jī xie nāng shūgū mā sē jē sū mū tū nian sūng xie nian bō kāng mā nāng jū rō wā nīng tā gō nā shūgū yīn kā
3: nē sē lō
2: rōng jī sēn tō yōng yāng shūgū yīn kā
3: nē sē lō
2: lō
3: lō gu jī lā
2: gān kā tō lā tā gān jī tō mā gān gān tō lā nī rī sā lā bā lā bā lā lāng jā wā kū bā rāng nī gā tū xīn tū xie chūng kā
3: nē sē tō qī
4: 那我是那跟了你过说突然能够那过几来时间讲过那时间讲过那跟该多少时间讲过那是时间讲过那是了我来看啥那公安上了那前了开始用那那都不得啥了那是谁把肯定拿了说那么多接了谁给他同期讲的生命那是从谁碰下路线的收费能自由呢当多的你在做什么 아주 중요하다 보이니까
0: 레세로
4: 저는 아주 바산을 보이는데 아주 안지 돌아도 건들을 렙들 보이니 저는 다 이 독지 집에 대진 셔도 하네요 독지 집에 대진 걸로 다 건들 돈도 영 민랑 시행이
0: 레세
4: 저는 다 살는 게 이 용벌 대간 돈도 다 된자를 도서는 시행이
0: 레세로
4: 살을 대피네
0: No.
4: Then Riku Zang the Nanga Kudele, Tagole Kafu, and she ain't.
0: No, Lolly, say.
4: Then left up Shuba and Hota, Suna and the Hoga Dingla, the Jimmy Gilda Rimbur Shuba from Seda to Manda Kondola Buya in.
0: No, Lolly, say.
4: And Daddy Lu Dangal.
0: Damana.
4: No.
0: What is she? Sunsia Karina.
4: 登记了但娘上生的修武带了那些了了从这次的那种那些了嗯嗯所西中大树啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

0: Lo, someday nga na su chen chen chi di to le chen ming le ya pa ta list chi na ba kong ge ge la nam ni le ya zhi de le xiong yi. Ti ren ki gu ge sam di ge jie xian ki lu xie de qi tu zhi gu xu jie na jia qi wei mang suo le ya xian de xu gen ki de qi le su nam le ya pu jie yi na ren ge chuo le ya gu le ka su xu ge tan qi ji ren ge chuo tu zui kong ba chong ci gu bie pe yu pin zhong xi zi chong ki chong mo zong pa zhi chong de le ya yu gu zhong jiang le ya pi gu zhi gu tan qi pe ruo pu da wa ne pu bu yin si chi na xia.
1: Dekeb yaw si dandan so, kurang ge, kurang ge poyul.
0: Sisi poyul ya jibe, dekeb yi ne dandan so.
1: Lese, mu tu yung anan su, kyun ki dikbu yu jili senan shu nan ken ki cha zho ling luan de jiao bu shu niu kune yin nan lichen zo jom ni gu le ka su sun ba to jian na shu gu yin.
0: Lo chen min le ya yung tsui pu si ti nan ba, kung e yin na gila kam sa, tari kui be sung si di rigu shu ji, chen dandan si shu yu be, u la hlen ge yung le ya piu yin si ti nan xia.
1: No,

0: Saya yakshun shada ma zambu sumde marwe ni.
1: Je je bala. Shama zambu sumde yakshu yingu chung. Da yine le sadoi chungmi saje chokdun seya ge tip di nali ya. Marang tu sabu tobo ya nebe mitsu. Namgyu ne shama zambu sumche be bali ya. Yinda ngose suyubu na cho tang. Shingdo suyubu na cho chok res she kwe dwal. Da to dun yakshu chungbi yina. Boze da zhuma zhu. Cholum so chukyu se tang chukyu yi dube ge ngose tang shingdo dinde mang zi chubi yina. Yang kirang ki kusu di yine le, tang shi tuyubu jungu res xie kwe doga le.
0: Yo yo, la ting san chong le ceri da, xin do na ge zom tak ju song zang, su ju ti zo tang du che ba le de, le la war chi ri.
1: Xu zang ba la, da ji ban den kirang ge le, ceri suyubu da, xin do suyubu mang zi chu na la.
0: Yo yo, bo mo, ta di le rang ge su ju se da yi de zo, ci zho chi doga.
1: O zi nye ce, le zmo do ci zho che xa.

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki khepsa thamje la xinjam pha phi ki nawa ke khusim ki chemur chinja ki dawe khurgim thogang ki khin su remu sing chawe thu chi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chen zam si nang ro Digarni, Dawu ki kurkang sibe li chen yi.

ki gecha ti ca cha su nyamshi. Ama semgi la zendan chiwa ti ni gyurtami. Kyoran sem lulu che ni gyushi. Kyoki aju nganyi la kaya me chiwa chigi maari. Ko mi tindre maari. Tsomwe pomo yagbu shigri. Jendebki gabsu kuni ki nganzo roa che su. Nga ha kuji yu. Mola kisa zangma inbe nubu denzin ra zang. Lega chungza tida chebar kyong me. Ama chuanzumni mik nowe gubu toksun chekigi guchu sunwe tsuwar kumbatar duy dadu sashin chekbe chishunki. Nyamshenbe senpa sunni rangi namdogi suyobata tsuybe chiyi nyoze tada guakparchi. Semnang kuensim teza meba sebu shen shindu kane tsinge kashe sheti shenki yila mu kuensim namiyan hitab meba debu nawashik chartuju. Ama chunzumki chatan hukang dungbe chatsabu mebe chebang siti. Mar yongsu mashuwar, mar dogu jik chatan tang nyamdu ame ke nang zu. Me chotsubzum ngang.